ida biya na gengele kara dila ni bagere luluri ro marada ko salama ko. Isa salam.

Dose neno kaureno disami dene motawara ni joun segonda itira joun chadla urmatla wali makliri bajak tebe dobo ge ada ni wii chobe Gabriele urdigil mlagna dingi urna boktula doga no kalitima la blano wii jak say soda no kalil gala blano ni wii yanga no kalmole bayono grau binbi dobi kaitu jak radio tebe jak bitima la yetfuna ila Chobe Gabriele Hansaro mijana dinse ferwar na din hen bay gun ka ko tay dan jiway gorjon bimbil may dogo say so mo say lo ay wet man man binno gin sala yang be ti dala do se neno ah gin maga gin sala nimino ay great baruba ndi wi ni gano wi jono may tigli no ji kulu no way kulu dynam jong jonge la di hel ko do wor da doga ne chobe kan jong lem tan ni wi da ba kan jong da doga na gay ko jarbi chikna chala war hulin fernand banglay na mo jong jong ne hay gan mono choy be me ko chaw ni na le chaw mono na wi mi jabe ya dai a wi do na kaso a kan jong da ba chobe

Yo, menajamana deta zama kakara jom to zab ir to chama gebe kan la ba mazam da mani to nam yan da kan jom abene to chom jom man mini to jom nay ba ba ya ya to ayo kun ge de mi to za iza da zama kakara jom kal da ngai mi to ban jam sa mi di za da ye to da ma ban ka bin teknika ako yama dino a ban ka bin te de ka gun ka ku sai so ako lan ba de ji da tanta dama ga fa ba bi dimi jabji fa fi na ga lala sirmana min ce ga fa fa lami ga ba bai sirmana yo fa fa bai sirmana bi na ga la na sabto yin ka bi dasu lali sirmana ga ba fa duk ba fa ga tun na bai sirmana fa fa bai sirmana pi ga iya pi mu no bi ga iya so pi mu kai bi lan ka duk ba fa ka towa ma dan ka ga za lai ba zazzin afrika dama dinan dama ba ka bete ne mu soje la lero ka fa fala mi ga sab to yin zaman ma za ma sana ba ka bin teknika

assalamu alaikum nay sakani te min diaga kalkala on di studio on do fadoro di chade ga hagana wujana kalkala ga tinna war ngam nungu sonu tlamed ni men ki anara mon sayen hagiu sayen akanyu arak ki anan harama sayen arak ki haga duki hagi arakai hum ngar doje ko loliga la velle biro de biara kamando ngen kamani a chade war la velle dai sa biso mu karako rekam matena war ngam nungu sonjo hum ngalu ga kola on de kabine technique ena da numno ka sirama tren habar ngam nang sanjo mi om chara on da technician lungi changa chok be gabriel la lunga chanda akula ware am dirigi dan tan ga gerenga nam gu ke cherenga nam yo dan nyan na mo chara on la ngadum lungi changa gunka gu toy dan di dan wadan ci ngal dai ga kolal lunga chen mi koroga pi habar ngam nang gu tan mi dinam sanjo go cheringa wa ya ibrahim mamad bo mi ga pi galu ga dai kam mu koy mu nor bulinam tenan habar ngam nang sanjo om na balgno wa gabriel lenter numuna kasata yuni mindiki ga kan hagaire haddo mukoy mutanen habar ngam nang sanjo om kabin technique.

tani jamina ra domo golon bas merta ti yamana onama karami ni puna karge go tan timasar pumato yam karge no tilma im fatna pazar pum batuk tok yam karge mai ana sunda mi kakkaram mani ne utun patamiya chibbe gabriel ga kagayan sama imprente le nan namu san dol magara kan gana saka kakri sona credit sans filtre ce loppi mbut ko se balanga na tilen kala kri tivia abi huma ni azimai fontim golna tarbe mom basna fon sun daga har sen gitamak wono tabon makumona jan wangna musimo kagar ki kam ari so lagi kayang gun chiri wani ba ay mu gina hommi ba ani te boy na handa disu kite pau furira masun gaba hum fun mazin ko ni na na te te wala en gaba ga de fakite magara ko ya